0: no one. We are saying, Limba. Then you're separate out of Holocodo. I only say, you're letting see a day. You see a day, my, am I sure I see a day? Be it all I see a day. Where's on the Koyate? I can't put him. Don't much, you know, Toledo. No Koyate, I mean.
1: Alaji, Eman, Humpati.
0: Ha
1: o mo don ya to be ko bo go bi o je tun na bai to a ko sa fi he wa ibo wa ibo
0: a no ya kwa ku nu lu ku manu
1: aha eyo gbo fu gbo borun mi a ton asia to pe nu ye me ro se candidate tele bi se seru mi to nu asina kale ko to mi ti kadi
2: mi fa won
1: ja ja ko mi ro ko sa fi
2: e la mi na no su selectin mo na ti to
1: mara ja ko mi to no ni
2: eh
1: mi gan lupo la nsin
2: no lupo la nge jiro mi nlo
1: nfo eyan eyan
2: e ho le mi
1: ho kan bi khuyo
2: ala ma yo nu edo na faro ota
1: yo nu owe
2: yo nu edo na faro atu se yi aso ato bo yi to meta bo wa dezo mo wa ko jo gede ma to ani bo ina lele ko bo wa na ro se jiro ota o meta na fa mi de edo na yo nu edo na fa wa ku kon te yi to bo wa bo te do Botaro, when you had people walk with you, I don't have friends, Papa. I am over.
1: Hey, you. Mirai Boa, no talk canton, to Bono, ye made a bummy canofi, Bodo, Bimiton Sele, Bissera Majele, Mikudo, Tureme, Wududu, do I eat me ton leggy, teme teme, so I do, don't want to talk and a cotton of Michikadi.
3: Hello,
1: way.
3: Damitero,
1: Dajago.
3: You know, you mean the Umpevijo, Donasia, Alaji. Akimu patai.
1: Eh ne, nko ne.
3: Alaji akimu patai.
1: Eh ne, agbofere hun wayi.
3: Alaji akimu patai mi.
1: Eh
3: ne, akimu patai jo je no namu.
1: Eh ne, eh.
3: Namu e namu yo kiona.
1: Mbe kwaji nu mi, I kwaji ma se don ti.
3: Olo so I abono ajaka mi. E no bi palo we.
1: Mhm.
3: Ama o ti golo, I giamo en territorio di.
1: Eh yo.
3: I golo giamo en territorio di.
1: Mhm.
3: O me jo he. Ati hosa kada suru dawo gbeme kimu dawo era ba ko no dawo mo e se nyolo ile nyo fe e do me fi boku ni ni ki fire e do me fi boku ni ni dawo bo yo ko ba e no nyo lo ko yo e ma yo e do yo be ya era se si ago ni lele ni ba ko ni ba ko le bi ko ba di eh ni wa ni Biasa to lito bado bado jadu rejeje dia di dua baik boleh bado ini dia perlu apa tu zaman tu miada zaman jauh pop miada pop di kasih tu baru pola lito asyik bado hari ni bado ala tu buku ye perlu kalau doni
1: iyo
3: miada eh waktu apa waktu ini lah nyusul aku cuma jual tu ala buku asal buku ye
1: Eyo
3: Eyo
1: mbo ibo wa ibo wa ibo wa vilero toji boro ko do mi do to e gandi fe bizuru pocha toru me akle ko to me ti kari
4: Allo bonjour Alaji Balotore
1: ne me ka fun gbon yi
4: mi fo gandi mama e so se se ajagbo
1: mama e so se se ajagbo ka me ton
4: Octown, you are calling Kaka, you know, the Tonyam, let your father me de Boa.
1: Pedido,
4: Mokuro,
1: no way, Kuno.
4: Me, no, soon for the young Pomeo, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, I'm a caraco with an ass, you know. You are caras, you know, out of each other with me, dear man, I follow me. Man, I brought me another, and you're not Giano Tenaco, no. And there was on your no, not so way. Make a young visitor, they put it to know. I so well soon were not so way. I can't go so well, I so well, I joke, but you don't talk, but you don't know, and a big blue man. But you don't, I'm a job, but you don't have enough so well. Bernardo fu pa wa tun ase wa ze ko fu fu do wa vivia
1: so gbe ya
4: no kon o to wa ze kon ze gbadi do mi na jodo ona se to na zo mi to na do wa ta buru su lu gona
1: Ena chero mi si khaybe mi yoro mi si ne do khobe no ye mele le do mele bi si si alo kan 01 52 52 67 67 asie tola si alo kan e do mi me chikari.
5: Hello ne horegu.
1: Jajago.
5: Lord yoro a holiday pesi bo mo kam no zin we men gogo.
1: Ukudoro. Ho en kuno.
5: O hore mi ha ha si no le raison e we men gogo mo no de boji han lo. O sa su pa si to no nlo ya fa yon nu we azon
1: yon nu we azon
5: anda yon nu we azon a mo se di yon le ma le yido mo se di ni lo sun ma lo su a ko sa nu ma lo fa e wa no mi a ze ko lo do sun le ni ye o ye ni do su do yon le yo ma yen gbe lo su we nta to yon le ma yen gbe lo sun we nta to re won do mi wa zo mo o sun mi sun le azan wa mi Asera mi ni maro mi do dandan asuyan asiyan na ti mi dandan oyan e asuyan mi yin bo wa ni yelo oyan le ni ma bo yin yan lo asu de mi da nu sisi mi do
1: de yin
5: le ni ma bo de ne yin ba ni ga re mo kon do me an fire ve o
1: de yin
5: yan le ya do kuna ya ga mi yan le na do kuna ye de le bo ni lo kon wo bo ya ran si asan re mo yi kon bo me no je hun lo yon le ta me lo na no na e pon o ya no do ene le na zon o ira wan ye bodo o susi asu don fere
1: mhm
5: mi ma e lo yon jo ma yon gbere do asu en ta to
1: e na te do mi si gogbo kha me don mi te gbe nu ye me ro so ava veki e ka kon yin a o mi pon le bi sese kweda nu françois e do mi do to si gogbo nu ka me don e do mi jile mi te gbe nu do poropo ye me gbe ro to ji buru bip radio ro tele bi sese do le e no khosa do po na fa do ta ji do nyun nu we na si do nyun nu we na so de ji do nyun nu we na si ho ho fifa ka mo koton po khosa na fa le ji do nu a si no ka le koton me se kari mi fond agbe ati no
6: yo ni te ka dira bu yo ni ti ti agba
1: mi se gbeji pe lati no
6: yo ni te ka dira rozo
1: te ka dira rozo
6: mi
1: ba mi lo si
6: drabo to
1: drabo
6: eyo mi to de na lo ki mo lo su e na lo ni pa lo kosa
1: sunu e leji donu me akale koto no me chikari
7: oui donu me lao baruto nemi fomo
1: mi fonda gbe asito
7: do gba me le mori don
1: mi ro toji nkan mi ton
7: gram do sai ro no ndo mi ro si fi jiro seven
1: mhm
7: sama bo mi ho wa
1: mhm ho kan bi ko ro ko wa
7: mhm ho ro din e ko ko e me ni ko igbe ton e ko de e ko yin bo ro tera ibode mi ga ro je wa na na ni yin supo
1: Omo dole
7: ajidopodo ajina lepo
1: ene
7: mo di do we bo e ko gba si pa se nei dokero yon na lo tonu se da suku yo bona no iya si asami ganji bona ikmo bo ko ni wero bi bai gon de no podo babae to ko aso to ko ro ko to sa ti ne mo era ko be ti bo ikun le no si to wo ti mo do aja suku pa se ne ro yo aja suku yi so lo fi no kro sunu ene wero babae mi to yin aso yin me de yan su dibo dawe aso baba to de dia yin wa ro aso to yin do dibo representer baba to na we baba fodo ya fo na we
1: ene
7: on dio yeso ro atun mo po gla gla bi bayo le lo po su e yin te pon bo fo alo e to atun le do mi me bo ka nyu lo ko gba me feel your mind le ma le se bo se nde ko yin be non na de jimwa do rasun do ko de bayda tu non sun ga bay de ugam la bi kwata ni do ko la bay de kpe ya ne yiri de gogo do won won ye ka su ye su po yiri wa kan di e ma lo wa kan di bo do ho sin bay nine de ba via mi bi de jan do bene ha
1: enyo e na ter mi sin khaime mi ro mi sin e arno a fa no ten sin wo do ka me kala vine e da me jili mi de gbenu bi pe radio konton le bi sese do le khota je le konton do yonu le na tun ton yo le e ra su ko yo lo bo ji vio vio we na zon bo e de le o e na ando fifa o lo bo na ko hun da su eton pe le bo na si a su eton bo fifa ka on e na khoro kho sa do vi eton tu le ji do vi tu e yonu na su pe mi de gbenu ye me do wo to kan meton le bi sese don we asiran mi tikari
8: do re ha to re
1: nko mi ton
8: ku sin ma dran gon do agu
1: do a
8: no me ho
1: a ho ne khane
8: to ta ti nyon na do an do sese ta dai mo
1: me mo a
8: bona si a so ta di baba ikon
1: mhm
8: e ta wa ne be sa do so mi dai ma go me go e do suru di bai ni ni on di jam bai di jo do ni e ta wa to ho me so ba do jam ba a mo nya on do bo to ri
1: Eyo. En anter misi khame mi yoro mi sine ye me ro kun go dodun le yo gbeji me gbeji mo to dere me boro todo bip radio we bip radio.com ji we yero todo mi we de donu asito kan le ko to no mi ti kari
9: o na mi fona mi do
1: ja ja go asito mm ko e kuno mi jibele no kan me pa mi bi
9: Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
1: Le wen kuno zando madere ni gogo waton.
8: Oui.
1: Basu batatara na kadek pen.
8: No ganji yono.
1: Ere dogbo ni for cause mi numi.
8: Cause mo si si.
1: Ha e o 400 cause mo te ka do re. Koi.
8: No cause mo si si for cause mo si si.
1: Ah he re dia yo nko da gbe si. Ah cause mo yan yan.
8: Oh yala yala yala.
1: Ka ko che bio.
8: Ko ka me tero mo kira zo me. Ah ko tura la gas.
1: Mai mo.
8: Il y a beaucoup de choses.
1: Sunu na ngolu be mi kan fa.
8: E sunu fa hosa, ino sunu fa hosa ya mo jere ko wa.
1: Mhm.
8: Amo sunu sunu huso. Pero yo nu fa, yo nu no fa, yo nu no fa atigwa we.
1: Me mo.
8: Atigwa se se.
1: Mere.
8: Yo nu te fa so mo. Yo nu fa so mo mo yo no.
1: Mhm.
8: Yo nu queen fo fa so mo wa. Sunu wa nti, sunu wa nta so. We do le oton ganji.
1: Ni yo do re.
8: Oton ma.
1: Ni yo.
8: Oton le gbe me.
1: O
8: yo ku je ko te cheke.
1: O tigi.
8: Omo ko do je sunu wa nta to de run faru ko sa mamonu mamonu mamonu ma se nu ma bu se nu sunu wa nu pa ko nu nu agbo to pe riona omo ayan yo nu fa yan pa ko sa de do mi de yo nde faru ko sa de to mo amo sunu wa pa ko to ko sa fa
1: e
8: te mi ko pe bi to ba nu mo je ne
1: a che no we
8: e ki mo to agbo akun ko lo ko sa ko ma je ko mi
1: e ki mo sa wa e bua mi na yi a se to ro se kan do de do mi e mi che kari
10: hello
1: mm
10: julai ne mi faru
1: ja ja go a se to
10: Eja chia mima.
1: Mm-hmm.
10: Mkuyu kui.
1: Kwe kuno.
10: Ukam na wa, adun kame.
1: Ine.
10: Niko di ato kate mbewe.
1: Mm-hmm. Kakutombio.
10: Mkuto ko.
1: Kwe kuno.
10: O, mkuyu mizanea.
1: Mm.
10: Kufo da wewe imanywe. Kufo da wewe imanywe gajibuli. Mungade u. Diole il video.
1: Mm.
10: Kwe ta video se ipari.
1: Mm-hmm.
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no,
10: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
11: Mezika, Bozia, Pennyboy, Ponatonera, Hotton Sagboy, Emmanuel Patti, Apolline Barutori, et Wolevon.

Binara nu nugbe nu yonhokbeta baya konklo Black Santiago domejili niyak ponjikeun wachobonu milado e gangan kanji do ekbeo renren akpon khale me khwele gbetiyon e oh wan pli bon ndudu e na se hududu to bon nsegbo wule nkoton e yode okuyan Minayi, tout alibe, don, WhatsApp et anko aussi, avec un magi toi, Minayi. Donne nous, mille mèjele, e, jerouton, e, sibibi, fondo, a klonzangbe, e, mido, goudo, a ine, e, a soukpa sikpo, vilekpo, yiro, ho, eton sakwe, etongwe, son ronrota. Bo, e, a ite ronou, si, da e non chone, e, gantome, vele, mon, non nou achite. Bora me jiri mina yi hode hwe, chubuna be, e yin kezezo, e mi leton wiwa. Mwedo, lobo hongon yi, e wa ipi do, ye me yin, ndego tego, bana wande, chubudu nuwa le yi siyan lome. Ye me, gbeto dokpo dokpo ne, we yin sisonto, mwe jela yi fanto, lobo che kwe mon koton gbe. Te ba yi turi hong a ho, loo, e yi mon yonu mon koton yi. Yiz tron turo jiton. Tu e rey. Kodo alianu e rey kowo. Sokwe. Lomen jile kwe lo. Kwe lo. Kwe an. Kwe te kabame kade jimi kulu kwa debu fiyo lak bere. Kwe lo. Goton me. Kwe lo khosa kwe ba wede. Gide gide lo fine. Chakho. Yonu anton. Ewa. Zre ayi. Asu anton. Aswa raben jere minaton bonakpon nwe sincha kodo ase mitonde ye. Ewa mon, a jotole kodo ase tonkpo. Dona aswa raben jere, ni teri ru kome. Ni ya kpela ombo teri ru kome. Ah, edi soturi alome ye, neka se huwa gwen. Aswa de o, e teri ru kome nungbo. Bo, yeje, aswa kwa sikpo. Bi, khenko, naji, miru kweba we, kweba amide. Ah, kwa te gani kwe bo, mbi ba mize kwa rofi vla fo ya. E do nou mo koton do we, na jinon. E fon zan, gan ton men. Lobo ma joto mo koton ye, e aswa wa ye. E didi kaka, lobo biyo, ho men. E leko, bo biyo ho men. A joto le vedre benjire, kwe yo zikbe kwe nou bosi. E biyo ho men ye, e su hon, lobo de chavi. Lobo jo aswa do, do alo menu, ye me yin a joto le. Bonu ina wande hun idin bruru ton moe edo bo ekpodo fiton lepo iro khosa aso kado ajuto le sian lamete bo yi dron tro jiton ke ma wa mi na huwe ke ma wa mi na huwa sutowe ama ke indego nu ye maura mi bo vie yi jile ma wa do khonu lopo bo eo ehun ron egbon khogudo e Lobo fanto, lobo yi, ganto so, do koton, ha meton e sin fwekbe, ou on to boni. Ewe zan bo, ganto so, e mi do le, e lo dandan bo, ha eme e de, e do natun kwe e tongwe, bo natun fie e non doye. Lobo vla fwe no amon, ganto so de bo, renren, mi kho do e mi an, hon, e waje hon to bo aji, lobo kou hon to bo a, Bo ganto so a hon to gwo wo ramenje ni kakbon eji. E ramenje la cho tole wa. To emi ton gon. Din po no emi ton po. Bo ye bilo. Ale e tome don. So tu e karen. An. Ganto so de mado tu a e. Eze a lo kamaro si ke ton e. E yoro okpo no le. Bo ye dele su mon. Ye wa a jijime. Bo do mon to po. E yi a wano. Si a e ton po. Nwe nan zem nou fwa hwana e. E dele sou mwa yon tuwa kanji. We nwe nan je. Kwe akbwe to e. Ye me yan choto de gote gule e. Ye ok pa hon. Hon e. Nan jino te yo. Ebyo kwa sabosun we. Ye ok pa hon. Ho ho. Bo dron kwe do. Nan jino jida men jire. Kwe nize wa. Nize kwe wa. Ekbo. Biyo kwa sa e. Fie kwe o de. Sa che me kwe o de. Ekbo ze. Kwe mon koton jono an joto le. Ilo vi lopo fine. Be yi diyo vi vude. Yi tele yo ilek ba honton. Bo le yi tele lengbe lo we yo.
ina dohora vi mon coton kanu kanu wa chobona jago ina si unwe de ime ipunole yo a subodo ye duwe mon coton gbe wa fian ye do edwa ton de buro ponole la wa fini gan mon coton me a gaton geneme vle mo sasa ten e mon ponole datu mandasa do mandasa do e sinu yiwa o ewa ja ikun gba ro fine ye me ajoto ropopo aton tin bo e dere o yi ba fo ntara me bo yi hin oto me le poka yin ma tin to lo ye me ajoto enale tenti bo ye me yi ponole iporo do banunu lo ayi mo koton jiwe teto mi ka se hole nkoton wa mi me na wa jo dede lo hwe bi ton gbe e o kwe yo kwa minu a jode vlafo, lo buron sa. Bonu kun de ewe atono mwami, be tunu a jole nkoto minu wa, kwe le vlafo. Lo menile de bo e dele o, yinon len kwe, lo kumenu me, ikwan kuten kwe tinyon, inamo kwe le vi, inamo kwe le va. Mikbo, bonu kwe e minu zan do kosa e, inan ikile un, kwe e mima se ro zan e, minu zisa yi sekwe do, a kwe sekwe ten le, do kwe maha maha ewe ajuto mon koton leo ibe lobo un yi to ma uro ami aso pasi okpo vile kpo o edo jogun jogun nunde buwa eya loo ajuto ewa gbeena jie dupo kwakpa lobo yi matinto adama chio ewe miantunu yeme yinkpo nongo nubele to koton leye bo nunde bu jero khademe be yuro e vlafo Ma lokan 117 ma sun kwe da kpo vonu o ina soro yo nu me mi gbo bonu mi na level no totally gbe lopo baraku tin to ronu ku me don mi na no bona no hai be ya ru eto me barabara je so emi doku do wa ine ho si an do lopo mu gbogbeto wo buwo bu re ro homo koton sa E mou do jie ton. Le sek bon mi de. Me do po e mantin to. Do a yi mon koton ji. Vi yok po vu. Mando kwe de kwenye kwenye. Kwe we. A dade vele. We ro taton. E, e yo mando. A dovi home a e. Bo, kouton ma osi a e. E, a do mon koton. E ho. Do jie ton e. E yo. E leko. Bo yisun se, lwa yi mon koton ji, minan biyo do, sek bo a jalon lon, eni yi do teton, dak biyo men. Lo, ye me ekpo, bo gble ou vantakan ale e, ye me e yin so ja, zochi tole, e nou an jemo e, janu janu wa janu ye, bo an lo kan 118 ji, be wate mon koton men. Lo bo a chokan, bo ye me yi men, bo do horo e ji, Bo yi kakuru gbegle ta fi, bo kakbele ou le yi, ibe yi so yi doto kwe, e ya do kha mon koton men. Bero nou kumpe do ou tu e de leton we. Te ou tu e mi kaze kwe le nkoton wa, ji yo wen we mini. Bo kwe me minon do ye, vla fo, e yin kwa me mora men jire, gbe debu, kusok kuru ou tu ton ou o, mi ken klen. Bo yi ba kwa devu, lo bo yi ni no me to, kwa chou bo akan yi kha, bo akba kwa mon koton, Ho eko ro ken bi, lo bo ro tito we, atuwa eko ze vla fo. Bo, mi yo, mon kwe e na si hotre, o lo bo na blo do ha, di yo, e kanon biye gwe mele di, te wune di jato ha, de kanon le mnon ho mon koton men. E o, e yin to lo mi ton we fun, bo mi ka mon ganji, bo di yo ja jo nan ho mi, mi ka nan sienta, lo bo le mnon ho mon koton men, mi bo. Bo iba, mede kwa vlafo. Kekele no vi, hoche nyon an. Mwana kwa to ekpe rebo nou, wedo jyonan jafo e, e o, ndo kwe ekpele vlafo. Bo na blodo o, mwana me jire, edo sou mo an, ena igbe, dandan. Bo na ba fie nan zeta do e, vi kwa siko, bo ewa ya o, anablo koto ero o, nwe na ibo nan jacho de sou. Bo nou, nou mbara bara le, mkoton le o, mi masoran mwode, Bonu elevo en jijeto, lo adoro, lo tanu me,
nunda gbede pon gbede ya khoe juwe mina kendo du khoe safi bo mina rurun alokan 01 52 52 67 67 et a setole si alokane a sinole mina kuku alokan 01 90 77 05 05 Oulan se domi, do khoye safi, bo mina mobuna kharumi, bo an lokan 01 91 91 91 78 a soukpa sikpo, do kwekbe, khorokpo osa. Yeme wile meyon, nou khosa na fa, bo vivi nan ti, do khosa we, me we nasi dandame, me kena si hui me, e nasi hu. Se tonu ou gan mende bon atoun do men jire khoche sa do nan fa do nou ndo jje dino gbe me ba sou po a sou gbe a si a si gbe a sou bo yiro po di do to kwa me jiro koko be ma si nde outu vleke se de e wada ye e hiyo nan moun kou jede me gbe e no a zombo e a sou nong basi a si nong basu e no a sou basi po nan nan po lo khode sa kaka soje gbada o me wena si ta onde me me kena kho fifa kande me ta oum gan mende lo a soukwa sekpo tenti te o toi nou kana yi mon be nan koko alokan 01 52 52 67 67 01 90 77 05 05 bon a khoye sa fi

0: Uno menai juno ase no ton e wa kale koton e me che kari ase to kale koton dunu mi
1: re dunu e
0: ne mi kari bon
1: no kere mi ni
0: ku yo ku e ku no me ase to nko mi ton
1: e le mi da ju mi se baptist je mi si wo me
0: wo me e yo
1: endo am alo ye bo bo mo aso fa ti to bo ye ku bi go ko sa yi me wole obi go ko sa o no ko ko ta do bo sumo wa wa ro ni ku do suru
0: Le son de
2: Alaja
0: urukali ah rene
2: patiatu
0: ah nka ko ton bio e se da ko ye ku no
2: bo mi asupa ti to si ho a asupa ti to sin ho bo we do me ona sa
0: lo tajo me we
2: mi do pa we le di we leyin apa we le di bon sa la ju mo nu o yin asin do e na na ko ki fa na ti we do me onyonu owe
0: mhm
2: e aso ipo me bowa alo azo me we a ah papa kapo lo pe die na wu ni bo e nanu
0: ire
2: enu se fo mi se we da ni du du do ta fo ti ah papa ma na we lo wa o ye ipo to se ti po no de bu do fo me ni yo so aso me wa di ma de cholesterol lo ko e na no se we na ma yin I tell you, ah, papa, me to learn me important. Et bien, I love you, let me see. Soon on a better on the face. So, go to me now, sir. I go to your age. Good job, we are busy, dear. As soon as I am high, I can now have two days or less of the lesson, but that I know who I am. No failure to be dear, and no wood, and no then, never be with her.
0: Mon nom est Milé.
3: Yo gandi na me kolo kwe.
0: Ko ye ko no.
3: Oh, ko le ni se ate jio. Ko le ni se ate jio. Nyon dona do sisi ma suton. E nyon no fo se we nyon. E yon do sisi ma suton. E wa je, e yon wa kle wa. Nde bu de, e do ni a diwe na so gwe ha.
0: Honon
3: ko. E su kalava blo, no po. Ba e no, e no ve we yon do jile. Nye e, I'm not sure if you're a blower.
0: Many of them are not.
3: Edo,
0: mo, wanyi do, yon let it in yon, edi ane me. Wanyi do, me wole si senti.
3: But yon
0: no, yon no kado wanyi no, aso to ma, so na varo. Yon de voze gwa no kakana, zon, yon no pa. Ma e mo, wa?
3: Eh.
0: E yon. Et non, Jeremy, assez non, si Jaime, Miro, Missine, Bipradio, Tobesin, Quaton, Dekan, oui, Quaton, nous croquons pour Jemili, Egbio, Fuigbiwe, Boy, Segbo, Rosin, Hui, Tabaski, Dobindine, pour Mido Hokambio, Midio, Rufi, Domenjida, Super Sipo, Tentillon, Mekanason Town, Bofifa, et Natin, Bedo, Hosaiji, Tadio, Dorum, Mekalikoton, Mitikari.
4: Allo, Dorum, Bipo, Radio.
0: Tant qu'on t'en bien,
4: oh, nemi gari bon.
0: Mais la jira kon vele kalo.
4: Yere jago era cheri. Ene yemi do el ajo topasi Damien. Jago la jira kon vele.
0: El ajo topasi Damien.
4: Eh, ne avama ma pura se be to jio. Mi na to yin ko to so mi na le je kami to wo wa.
0: Eh, le ne gbe ine.
4: Aladi
0: wa sikiru wa sikiru no yin wa sikiru
4: ah wa sikiru re pe te se ko e si ma mi tro wa
0: ni ni ni ni
4: o ba nu e ko wa
0: ko re khane me jinu mi
4: e o ko mi ke wa o mu asu pa si to de lebo wa ko a je tai ton pe to lo juro mi bo no mo da juro mi de sunu e su ko sunu e su ko bo fini do ati mo me mo ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non,
4: Eh,
0: era chemu zongo me dombo ara khiye yo po bo abonu mi na do epo iru ton donu asin wa kale ko ton me ti kadie allo kan 01 90 77 05 05 donu mi asin
5: allo dagolin
0: nkan ko tebi o
5: we ayi ma e ra mi do alaja ramatu si avraku
0: e ne e da nigeria yan no borutu o ma do tonu to ahun gbere ko lepo
5: eh tu adu ana tonu
0: yi wan tu o din
5: eh mo kulazo
0: asawa e kuro mi ku do khoi
5: oh akuro na do susu hi ami
0: ami ni se yanpa
5: eh mo kulo tozo
0: iyan
5: mo mi e ho wa
0: ganji ho kan bi o
5: eh ho kan bi o apa wi leji we me won do me ta won e de do won do de probleme on po nyon we no ni pe no ona do suru e ka ha de won do de le mo sunu we no ni pe to ona re do suru
0: do mi de le gon mete we de metam
5: to mi to nye gon e ti do nye we na suru no
0: na ji no ro ho sa we
5: eh
0: te to kra imo
5: e mo je na se si no sunu be o bo be o ena fa re na suru no ta
0: Eyon.
5: Eh.
0: Ina Jeremy Alaja.
5: Eyon.
0: Wa ibuwa, mo se me do bolan bonu ni bi kanji, bonu khekhen, ko do fin yo, ase to podo vile po bio. Donu me kan le koto no me ti kari.
6: Oh, me na ho apene ne apomo.
0: Alaji wa sikiru no yi kan le me tin.
6: Alaji sikiru.
0: Wa sikiru era sikiru wa.
6: Eyon. Eja to tingwe.
0: Assalamu alaykum.
6: Non,
0: Eyon ina terme sin khaime mi yoro mi sine asino do kan le cotonou duru ma sire mi tikadi
7: allo
0: now
7: today
0: nam
7: ah alaji wa sikilu
0: nam
7: ekuadu
0: ekuo le o
7: ekuadu
0: assalamu alaykum
7: amele ku sala
0: ne ko firun wa yi
7: a jo popo o
0: na gbenje my don't you leko
7: not only to
0: leko la
7: e ba hoya do
0: tete wa nu
7: wi
0: not
7: only
0: na gbenje
7: o gbenje gbenje ai mi e wo do a
0: ko ne khane be kendo mi ni asiro
7: o ho da ho mi do to nu taji e to mi nyon leji
0: ene
7: ti tembe
0: come
7: mi mio nyon e de tembe mi asu e be ye mi ogumbo a mi asu e be so a be ko de won don buy me de tero jido mo a ke o le po tinde mo eh ganji me ya su mo ya me ganga bo le bi ya ro gogo bo ya ponu a ma ya si ho me e re to u ga ma de mi ado e mo a ja si ren wa ina bo yun ya oro gbe don e do ku mi mio si mi mio na oni ka ku mi to le a mo pa to mo ja to e no ko yo yo ku da gbe wa eh sulu po sulu ane gugu to pom ana gamo to tome kaka do do yi ba to re
0: wey
7: e ti a ra
0: wa ibo a
7: wo ya do ka me
0: ba ro ka fine yo zebo gaza bonu gaga e na wo tei bo mi odi yo mi na ndu to do to nu a se to ka le ko to no mi ti ka ri
8: assalamu alaikum
0: maleku salam makunando
8: bani
0: e yo mi ti ka de din
8: te o do usa alaji wa idu
0: e wa ite
8: te o do usa alaji wa idu
0: alaji wo tan wa idu e no yin
8: nyemro
0: ni lo ayi duwe eh
8: ma do gbo ko yi
0: eh
8: mere yo bi na yi duwe
0: eh
8: ngara ji to mlo
0: eh yo
8: agba ga yo bi na wa yi du
0: ma o da mlo eh yo
8: mi ku do
0: ho ho en ku no
8: o da ho mi se wa mo
0: mai mo a
8: o da ho ti te gba ze un cho ke ga ba ma se me ku de ti beno an se ye ye
0: Et à tout pas si beau.
8: Je suis un peu plus grand. Et de où on a y a un peu de voix. Y a un peu de voix. Ma de voix pour la midi.
0: De quoi
8: ma de voix. Mais là, il y a un peu de voix. Et puis, il y a
0: un
8: peu de voix. Non, il me
0: Gandhi.
8: Tu es là pour me dire. Je dis, à la canne, nous avons dit, mais là, mais j'ai dit, il y a un peu de voix. Il me dit, mais quoi, il me dit, il y a un peu de voix. Il me dit, il
0: y
8: a un peu de voix. Il me dit, il y a sunwe nando sunule po moye anu gbewewe an si gbewewe donc ko we ni kambio de sunwe do ando sunulo bi a da filo a da gati a da ujeti ye sunu je o mo ma ga jo gbo ko sunu donc sunwe mo ba lo tole sunwe ando sunu po ya gbado nyuru ko go ati gbewewe yen ajo ka do me pole
0: e na teru mi asito si an papa kan me don ye me ibe bodo agbalan kan tan e beka dislab se se yo mi dupe mi asino do ru mi chekari
9: a ko che bi o
0: ku da gbe asino ko mi ton
9: aston
0: e che pala
9: do ko che ka bi o ta yo ba ya mi so ben
0: he he asen aton
9: do ko je je ba pano
0: nya
9: ama o tan ji mi a
0: sho lele gbe die me
9: Ganji.
0: Eh,
9: c'est parado,
0: Gotti. Car quoi tant bien?
9: Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: Papa Bayo, Carlo.
10: Papa Bayo, Finnegan.
0: A Zugo, and I hope both Lafoya. Oh, of Lafoya.
10: Oh,
0: the major canton and blue metal, and I want to have done it all. Thing.
10: What is it after you?
0: You know,
11: Assalamu alaikum. Bado tore badiru. We anoyin.
0: Wasikiru edo.
11: Badiru anoyin.
0: Yaro
11: bado tore Brazil.
0: Chijina.
11: Wo jawe.
0: Nya ka de go se kantene ton.
12: yero ka jena simplement
0: yeme do kale fo aji fe mo sa pen le to gbe ni bi sese numi
12: e a kya no te ya no bona wai o kata gon ka me
0: ni aka wa pe
12: ba do to re ba di ru ku ba so do
0: e oh asa wa ku ron ya e
12: o ku ron le ya le po ga yi wa bo se da e
0: mm no e je to mi a so po de su
12: eh na no ma pe na we ga ji a
0: mm
12: a ma se ko ne lo a te ji
0: mai mo a
12: Memo non quando da quando nella uma.
0: Mhm.
12: O è una cena vez.
0: E io.
12: De ade friend ye.
0: Mhm.
12: A friend mo kodo anu popo melepo anu biblo. Ko ka so ko me hun ija ko gwe kwa je ko ko me hun bo. A o ko nda gwe bo se je ko gwe. Bo. A je ko bo nu kuma ka dio ro ko gwe ro.
0: Eh?
12: Ko me hun ya.
0: Ma bo le ko ko sin fe gwe ba.
12: Ko me hun ya ya ko nda ko yo me je ko ni pe adu mi. Ala ya ko wa ye di anu ko do ti we.
0: Mhm.
12: Ko me hun we a wi kan bi o.
0: Yo re ka ho be en fisi. Yo re kan bi o. E tu e.
12: Wo e son bo. Yo nu e no na fi pa ko sa.
0: Mhm.
12: Yo nu ro asu e ton de go mo ye ya. Ye ga o twa di ko me ye ga o do ndi bo. Ko me ple zo be go ho. Wi yo ro e a ne wa do. Ona yo de a ka so bo. Ka ka ba.